Sabino ati ambepo hapa kulonjera na kuti mve kuti kodanza tu madziko panji nanga tsiku lanu mwaliyamba motani nanga kuti mawanu walero uli bwanji fusong kumati chimene mukupanga pano ndi chiyani akuti ifetu ndiri kumvera radio ndi apa kufotokoza uyu ndi DJ Jombwe akuti inu mamvera radio wairesi kumamvera wairesi

Malingana na nthawe ya vesele watu tumpane sikalini kuti tipitirize na mwepo mwe muno mu studio ku mashibe sekuno. Pakuona kuti tafika terepa kupampa kwa mabasa yathu ya nchinyungu we. Ya nango muyadikire ku mauluku kuyambira panthawe zinayi na mphindi makumi mashanu na zishanu mpaka panthawe sitanthatu na mphindi makumi mashanu na zinayi. Mwiri kada zanawe mashibese anu ngamweya ndiye penuta ya teweza tukuti makulokotu penuta ya ponya mutile kirele isha kuipashatu. Kunchini kukana Clayton Banda ndiye muna mstudio muatogoza mabasaya ndine pano Feliciano Diogo. Kuna mwensi tatele pano mkabfazita enda.

Yai ndikufuna ntendere anthu akuti namizira ndithu zonse ndikuyesetsa kuti tigwirizane ndi anzathu kulishinga kuti ndithu tikupatsirane masewero amene akuchitika mu mzinda umeneyo pakati pa Ferroviario nditero ndi anyamata ashingale akuna kutete.